ki rana ko tato ka koroma ki mai ko to ku ripiti ko ti te te na mau ripiti ko ti imene na mau in ngor rock in na kanga rau ke te mata ro mai ko to ka koroma ko mai te na te tata to imene ti popungi e le o ka ra viti te o te ronga te noro ki roto te aromaki me te koroma ko mai ne ko to tata to ratio ki rana me te ronga mai ne ko to toku toku reo pera ka toto te mamai ko ni me te ronga mai ne ko to to mau reo ki rana ko to ti popungi mania tu to ko to tera tap kanga ki ora nei te te ro mata o te tu me te ro mai ni ko to e te mo te ngai ngang ki ora na i te ro nga o te tu te ta to mama te ta to papa Golden Oldies me te ro ro mai ni ko to ki ora na i te ro nga o te tu e te ta to mapu ki ora na te ro nga o te tu te u te tamariki te tu ata ko ore te te api o no no te tamariki te kai e kia rana i te roanga o tō tatu atu i a Iesu Mesia. E reo a kārawe o te tatu, tō pinga manako mai te koutou e kua ngaropuina maua i a koutou. Are, kare maua e kua ngaropuina i a koutou. Te aka maururui, aka maururui te tatu, te tō atau tatu e ne, tō atau school holiday. No, no te pai te mamara o papa, me kore o te grandparents, no te tamariki, tō atau mataoro te. Tie ta mau pitu kata mariki te neon ni tere mika armai ratu e nā ratu e apopo. Ka mai ratu te kāinga ka akarui rui tu ratu papa kiri. Nā ra, ki aka mai te ki te tua. No te au tamariki, te tāna i oranga mai ratu tu tatu family sehari. E aka mai te ki te tua. Thank you katoa, no te runga akarunga rungu mene tu tatu ratu. E aka mai te ki te tua. No te mea, me kare kotoa ka rongono mai tata tō rātio, kua me te rare te tū e, te imini mene ua rai, nei mau i mau ua rai. Ia, i nā rā te karongono mai nei koto, i tata tō rātio, e mea tau rai, me kite mai koto i mau, me te mea te karongono mai nei koto tata tō rātio, me kite mai koto i mau, karanga mai, aka kite mai rai koto ue, e re kata koto, ata koro programi tipu, pung, me kore, me are ere kaan, aka kite mai rai koto, karang mare ko to e ai marmoro ata ko ro program ti bubung me ki to ki mato ro mauri re e ata mau imene ka katang yetu e ata mau imene kar mau e katang te ka ki to ki mauri ta mau e katang ne tera marmoro wa ar mauri re katang yo ko jiri ro imene no thank you so much no da karang mo ta to ratio e te tanga ta